0: nag-enroll ako noon. Ay, nag-try out ako, nagpalista ako. So, if I'm, kung sa tatatanda ako, parang 100 applicants noon, nag-try outs. Isa doon, best friend ko pa. Tapos, anim na lalaki, anim na babae lang yung pipiliin nila eh.
1: Out of hundreds?
0: Kaya parang halo na yung babae, lalaki, hundreds wow, na. Okay. Pack na yun sila. So, 6 boys, 6 girls, yes, pipiliin nila. Tapos, puro yun, puro sparring, lalabanan mo kahit sino yung ilalagay sa'yo ng master doon.
1: Mm.
0: Tapos natapat ako sa best friend ko.
1: Oh.
0: Tapat ako. Eh, mas malaki sa akin yung best friend ko.
1: Parang movie to.
0: No? Natapat ako dun sa best friend ko eh. Tapos, naglaban kami. So, yung naglaban kami, natamaan ko yung shin niya. Yung leg niya, tamaan. Eh, nasaktan siya ng sobra. Eh, ako parang di wala eh. Parang walang sakit eh. Tapos yung master, yung instructor nung time na yun. Kasi tawag natin sa Pilipinas, sir, ma'am, or instructor. Dito kasi sa Hong Kong, tawag master. Natin yung master.
2: Mm.
0: So, tawag sa school namin master. So, sabi, ayaw na lumaban ng best friend ko. So, sabi niya, tigas ng buto mo. Sabi ko, kasi lagi ako nagiinom ng gatas eh.
1: Their brand, ganun.
0: Lagi ng gatas. Diba yung biruan pa namin nun. And tapos, sobrang blessed kasi na nakuha ako, nagustuhan na ng master. Hindi dahil may skilled ako, no? Dahil sabi niya, matigas yung buto nito, baka malaking pag-asa nito manalo. So napunta ako sa yung pinaka-actual na dojang, yung dojo. Tapos yun, kasi asal ko nun parang ano eh, alam mo yung mga bata sa public, no? Parang kailangan cool ka para magkaroon ka ng friends.
2: Mm.
0: So, asta ako ng cool doon. Okay. Eh, hindi ko alam na hindi pala dapat
1: hindi naman
0: doon. No? Dapat hindi pala cool doon. So, ayun, parang tinuruan ako ng leksyon ng mga nagtataekwondo, yung mga ahead doon, yung mga seniors doon.
1: Mm.
0: Pero kasi sa akin, gusto ko yung ginagawa ko eh. So, tingin ko yun yung isa sa mga bagay na maganda kapag gusto mo talaga yung ginagawa mo.
1: Mm.
0: Parang, wala kang pakialam kung masaktan ka o ma-injury ka.
1: Basta ginagawa mo.
0: Tas iba pa yung napapanood ko eh. Kasi sa papanood ko, diba, grabe sila. Pag nood ka ng martial art, parang hindi makatao yung ginagawa ng mga masters sa palabas, diba? Kaya para sa akin, yung mind ko, naka-ready na siya, naka-set na siya na ganun. Mm. Na mas higit pa dito yung dadanasin
1: gusto
0: ko.
1: Mong ano.
0: So, noona, yung pinapahirapan nila ako. So parang hindi ko yung tinitake na parang galit, baka galit na sila sa akin kasi pangit yung ugali ko. So parang tuloy-tuloy lang ako, ni-enjoy ko lang siya. Tapos lately na naging friends ko na sila, nakakausap ko sila. Sinabi na nila sa akin na parang, hindi, una mong dating dito, ang yabang mo eh. So, sabi nila ganun, yabang mo. Yeah. Tapos sabi ko,
1: bakit daan nangyari? Anong moment na nakita nila na mayabang ka or
0: kasi mahilig akong makisingit sa mga nagkukwentuhan. So parang, ako gato eh. Ganon. So,
1: mayabang ba yun? I think that's parang, just eager.
2: Parang
1: eager lang. Kasi ikaw yung parang bata doon, diba?
2: Or may nagsasalita tapos
0: pero yun yung oh yeah. Pero yung term nila is parang mayabang.
2: Mm-hmm.
0: O parang masyadong pabibo or...
1: Too much.
0: Too much, yeah. Too much. So baka siguro medyo aggressive ako kaya parang okay. Sabi nila.
1: Gets.
0: Kasi yun, nag-enjoy ako ng sobra. Hindi kasi ako ano din eh, hindi ako mahilig sa school.
1: Mm.
0: Parang sa sports talaga ako. Siguro kung may IQ na ano, sa sports. Sports talaga ako, sa taekwondo talaga ako. So yung mga kapatid ko matatalino talaga sila.
1: Mm.
0: Tapos, ayun, sobrang mahal ko yung ginagawa ko. So humabot na rin ako sa mga mataas na league like palarong pambansa.
1: Mm.
0: Yeah, best of the best. And luckily kasi may instructor ako na nag-i-sponsor sa amin eh.
1: Mm.
0: Kasi hindi rin na wala rin kaming kakayanan eh. Though even yung lolo ko puti, si mama kasi, si lola ko, ayaw niya talaga ako suportahan sa sports kasi sa school may waiver yan eh. So bibigyan kanila na parang ibibigyan nila yung parents mo. That you have to pass this to your mom before we let you play. So, nakalagay doon yung content ng waiver is like whatever happened sa
1: we are not responsible yung mga ganun.
0: Sabi ng lola ko, hindi. Sabi niya itigil mo 'yan. Sabi niya

0: ganun, kung hindi sila responsible. So, ako, dinaramahan ko lang yung lola ko talaga kasi gustong-gusto ko talaga yung ginagawa ko. So, ayun, niyaan niya ako, pero hindi naman, hindi siya ganun ka...
1: supportive.
0: Kasi, hindi lang, kasi din ako yung, ano eh, yung bata dun sa bahay. So, may mga pinsan, kapatid din ako. So, okay lang. Pero pagdating naman sa school, all out yung lola ko. Talagang all out yan. So, kasi more sa kanila, mas gusto nila academic.
1: Yeah.
0: Okay. Alam naman sa atin sa Pilipinas.
1: Makes sense naman. Oh.
0: Sobrang ano nila sa academic. Ang maganda nangyari din sa akin, other than yung naglalaro ako sa mga mataas na league, tumaas din yung kumpiyansa ko. And one time, yung instructor ko na nag-sponsor sa akin, So, ang sabi niya is, sama ka sa akin, sabi niya ganun, magtuturo ako sa school, sa isang private school. Sumama ako. Pagsama ko doon, yung coach ko kasi, ano yun eh, nakaupo lang siya. Sabi niya, sige, stretching mo yan. Parang doon ako nag-start na parang, ah, okay. Magkaroon ako ng confidence para magturo. Pero ano lang siya, yung basic lang, yung like stretching.
1: Forms, ganun.
0: Hindi pa. Kasi okay. Hindi pa ako instructor. Eh.
1: Parang, okay.
0: I was like 14 years old or 13 years old yung time na yun. Pero kasi yung instructor ko, one-fourth Filipino. So, yung mindset niya, parang, eto na, mamulat ka na sa takbuhan ng negosyo.
1: Yeah, gets.
0: So, pero sabi niya sa, kasi yung instructor ko, kasi ganun siya pinalaki nung dad niya. So, sabi ko, noon, hindi ko talaga din, hindi ko rin siya trip. Parang, I'm not interested into it. Kasi
1: you just wanted to do taekwondo, you wanted to learn, pero he wanted to show you, like, there's a way to, like, make a business or to scale it.
0: Maybe. Yeah. Pero hindi ako interested doon kasi, syempre, ano eh, bata ako eh, parang gusto ko rin mag-enjoy as a bata.
1: Kid,
0: So, yun, nagtuturo-turo lang ako pero hindi ko siya napapansin. Tapos, unti-unti, nakikita ko yung sarili ko din sa pagtuturo. Parang, tumataas na yung kumpiyansa ko. Tapos, yung boses ko, lumalakas na siya. Tapos, sabi ng instructor ko, sabi niya, ano, lagi niya pala akong tinatawag. Sabi niya, yan, si Marco yung pag-leadin mo. Si Marco yung pag-lead mo. Tapos, parang, mabot sa point na parang, hindi niya na ako kailangan tusan. Pupunta na ako doon. Yan. Tapos, doon siya nag-start sa pag-a-assist lang. Pero hindi ko pa nakikita yung big picture ng taekwondo. Then, pagkatapos ko ng high school, may mga nag-scout na rin sa amin sa palarong pambansa nun eh. Pero pag nalalaman kasi nila ng instructor ko, yung pangalan ng instructor ko, umaalis na sila. Kasi may mga sa taekwondo kasi parang yung mga ibang instructor, pag inalagaan ka nila since maliit ka. Parang ayaw nilang ibigay yan sa ano eh. Parang kasi, ang instructor ko kasi meron siyang university na tinuturuan.
1: Okay.
0: Parang igugroom kami ng instructor ko for that university.
1: Okay.
0: So, as much as possible, parang ikikip niya kami. Ikikip niya kami kasi, ano eh, meron na siyang plans eh sa lalaro kami sa isang school. So, yun. Pumunta ako doon sa school. Naglaro kami. Ayun, naging maganda rin yung takbo ko as atleta. May mga up and down din, hindi naman lagi panalo. And then ang sports kasi nagbabago siya time to time. Eh.
1: Yeah.
0: So, syempre, kami from old generation kami ng taekwondo. Tapos nagbabago siya. So, yung nagbabago siya siguro isa sa pinakamahirap na or yung frustration ko doon is yung ang hirap mag-adapt, ang hirap mag-adjust.
1: Anong mga adjustments doon, like in terms of sport? Kasi wala kaming alam dito.
0: So, yung sa yung bagong sistema, yung bago kasing taekwondo, o yung tinatawag nilang new school ng taekwondo. So, puro sipaan siya ng front leg. Unlike sa old school, pag old school kasi parang, ano eh, speed, power, tsaka fancy kick eh.
1: Okay.
0: Ngayon, dito sa new school, so, pag mas matangkad ka, mas advantage mo. Siyempre kasi, tutukod-tukod mo lang yung paa mo eh, di ba? Parang hindi na ganun din ka, ano yung, I mean, hindi na ganun ka-interesting yung mga old
1: yung mga
0: school
1: laban,
0: na. Kasi parang, pag lalapit pa lang kami, tutukodan na nila kami. Eh, before kasi, sa old school, para umiscore ka, kailangan sobrang lakas. Dapat talaga makikita nila na nasasaktan talaga yung kalaban mo bago nila iskoran.
1: Okay.
0: Ngayon kasi sa bagong sistema ng taekwondo, hindi na kasi manual yung scoring. So, computer na siya.
1: Oh.
0: Yeah, so sobrang like high-tech na.

0: Yeah. Parang meron silang sensing socks na sinusuot, oh. Tapos pag nag-register yun dun sa armor, yung computer na yung mag-record ng score. So hindi mo na kailangan ng sobrang lakas na sipa. Hindi mo na rin kailangan ng yung sobrang kailangan na
1: fancy.
2: Pero ano yung rason na ginawa nila yun? Like computerized na hindi na manual?
0: Actually, wala akong idea. Pero sa thoughts ko, kasi pag manual kasi is parang...
1: Subjective.
0: Yeah. Mm. Parang, kunyari, tatlo tayo scoring. Yeah, estudyante na or maybe bata natin yung naglalaro. So parang yung audience, may kita nila, bias. Alam naman tayo sa Pilipinas, daya. Di ba? Parang ganun, di ba? So parang yun, sa tingin ko, kaya din nagkaroon nung computerized. Pero alam ko, sa ibang mga may ibang mga instructor, alam ko meron pang mas deeper na explanation why they come up like this.
1: Digitalized.
0: Oh, yeah, yeah. May advantage and disadvantages din naman siya. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Sa tingin ko, maganda naman din yun ngayon kasi yung taekwondo, halos lahat pa pwede na.
1: Ah, okay.
0: Yeah, like, kasi dati, ayaw nila sa martial art kasi alam nila na sasaktan ako dyan, may injury ako dyan, masyadong
1: brutal.
0: Oo, masyadong hard yung labanan. So ngayon, parang hindi ka na mag-worry eh. Parang more on technicalities ka na lang, parang how to play more smarter, take your advantage. Ngayon, pag mas matangkad ka, mas advantage mo.
1: Very advantage.
0: Oh, kasi ganun-ganun mo na lang siya. Kumbaga, tutukudan mo na lang siya, di ba? So, ako yun yung pinaka mahirap na adjustment. Kasi maliit ako eh. So, kailangan ko. Tapos, wala naman din. Ang hirap din nun kasi may mga pride eh. Right. Na parang, di, old school kami, mas ganito kami. Di, new school na kami, kaya mas ano kami. So parang, dun ako yun yung pinakamahirap para sa akin na hindi ko alam kung mag-a-adapt ba ako. Pag right. nag-adapt naman ako, sasabihin ng mga seniors ko, yung mga kaibigan ko na mas ahead sa akin, eh, hindi mo naman laro yan eh. Ito ka eh. So, parang, sige, sabi ko, sige, bahala na kung ano na lang. But anyways, naging, kahit hindi naging sobrang progressive yung college ko, yung uni ko. Pagdating ko naman sa teaching, kasi right after nung ano eh, nang natapos ko yung school ko. Kasi natapos ko is physical education. So, PE. Okay. Yeah, PE. So, nag-2 years muna ako sa psych. Nag-psychology ako. 2 years. Sabi ng instructor ko, sabi niya, hindi kita nakikita dyan na
1: maging ka psychologist.
0: Biniro pa niya ako eh. Baka ikaw pa mabaliw dyan eh. Sabi niya ganun eh. Sabi niya, sabi ko, inisip ko rin naman, may punto rin naman siya eh. Kasi, mas nakita ko nun ang sarili ko sa pagtuturo eh. Sabi ko, sige, lipat ako. So, lumipat ako ng course. So, may 2 years ako nasayang. So, hinapit ko yun siya. Kumbaga, nag-enroll ako ng maraming units. Just to, you know, mag-complete
1: you
0: ko lang
1: yun. Yeah.
0: So, mahirap din kasi ang school ko from 9 from 9 ng morning hanggang 7 ng gabi. Tapos kailangan ko pa siya mag-training.
1: After.
0: Yeah, oo. So, tapos minsan putol-putol pa, ang dami mong pang-vacant. So, yun, naka-graduate naman ako, nag-start ako nagturo. Okay naman siya. Na mas nakikita ko na simple lang yung game. Tapos, ayun, nagturo ako bago mag-pandemic, parang, nagturo na ako yung as in like full-time coach. Kasi nag-take ako ng license ko ng, kalimutan ko na yung taon, pero mga 1 year bago ako nag-graduate. Tapos, ayun, nakita ko mas simple lang yung taekwondo. Hindi ko na siya, minsan iniisip ko parang gusto kong bumalik sa paglalaro. Kasi nakita ko na mas simple siya eh. Iba kasi yung nakikita mo outside the
1: of course
0: court, yeah. Tas inside
1: na. Uh-oh. So, yun and na. Especially yung mga rules and the new things na you have to consider din.
0: Yeah. So, ayun, naging okay naman. Pero, feeling ko too late na sa akin para bumalik. Para sa akin noong time okay. na yun. Okay. Pero marami nagsasabi na instructor, hindi, bata pa kasi. Noong time na yun, parang 23, 22 years old pa lang ako noon. Pero feeling ko tanda-tanda ako noon.
1: that's the reality. Yeah, yeah. Kala natin, no? We're adults already. Tapos, we still don't

0: And that was Kung Akin Ang Mundo by Kyle Echari. Once again, you're listening to Phil Congers on RTHK Radio 3, where we have Master Marco, a master instructor here in the city, who talked about his upbringing in the Philippines and how he got into the passion of Taekwondo. Some of the new school, old school arguments, or some of the pros and cons of both sides. And now we wanted to ask Master Marco, paano ka napadpad dito?
1: Ang story kasi noon is, after ko gumraduate, kinausap ko yung instructor ko kasi yung instructor ko yung isa rin sa mga pillars din na nag-support sa akin sa pag-aaral, tsaka nag-influence din sa akin sa ganitong industry ba, sa ganitong career. So malaki din yung utang na loob ko sa kanya. So sabi ko sa kanya, after ko mag-graduate, sabi ko, sir, ready na ako magturo sa school, mag-teaching. Sabi ng instructor ko, wag muna, dito ka muna, magturo ka muna. Pero kasi
0: sa Pinas.
1: Sa dojang niya, sa Pilipinas, sa dojang niya, dun sa Taekwondo niya. Eh, ang instructor ko din kasi nagpa-aral sa mga kapatid ko. Tutulo ako, parang it's time naman sa akin para mag
0: to give back.
1: Yeah, to give back. Ang nangyari naman, nag-pandemic naman. So walang physical eh, no physical na kahit anong event or anong activities. So hindi rin namin alam saan kami kukuha ng pera para kasi ang dami namin doon sa dojang eh. Para ma-survive namin yung mga tao doon. Isip na kami na iba-ibang paraan. So, nag-try kami magbenta ng pagkain. Yeah, kahit hindi naman namin alam yung pagluluto or whatsoever. So, naging delivery boy na ngayon ako. Yeah, so sa gabi, nagde-deliver kami ng pagkain. Sa umaga naman, nagsusum kami.
2: Wow.
1: And hindi namin expect na may mag-i-enroll pa rin sa Zoom. Kasi parang ang weird, di ba? Parang Taekwondo sa Zoom, di ba? Parang titignan mo, parang worth it pa ba yung bayad namin? Ba? So, hindi, okay naman din siya. Pero hindi din siya ganun ka-consistent.
0: Yeah.
1: And then, after nun, napunta rin ako sa iba-ibang trabaho din eh. Habang nag-work ako, so meron, kumuha ako ng passport. And then, nag-ready na rin ako. Parang bumabalik ako sa condition eh. Kasi I was like 70 kilo mahigit pa nun eh.
0: Oh.
1: Parang ang bigat ko talaga.
0: Pandemic.
1: Tapos ako, no, sobrang, kasi graveyard kami. So iba yung oras na, US yung oras namin. So sobrang puyat talaga. Tapos kain lang. No, lahat nakabas pa rin. No?
0: Yeah.
1: Ewan ko, naabutan ko pa yung home safe pa yun ata.
0: Home safe. I still have it sa phone ko, yung app dito.
2: Oh my gosh.
0: Yeah, I still have the app. Parang memorabilia. Yeah. Wow, we were there. We survived.
1: So yun, parang okay na, sabi ng instructor ko, pagdating mo dun, sabi niya, ayusin mo yung buhay mo. Sabi niya ganun, ayusin mo yung buhay mo. Tinuo ka, mag-ipon ka. Yun ang lagi nilang sinasabi pag-alis, mag-ipon ka. So, pero bago yun, kasi kinausap ko yung lolo ko, ayaw ng lolo ko talaga na pumunta ako ng Hong Kong.
2: Bakit daw?
1: Kasi pandemic eh. Nag-worry siya sa akin. Tapos sabi ko, kita na lang tayo after 2 years. May pag ganun pa ako sa mga.

0: Parang
1: pa-movie talaga. Oh, parang movie talaga. See you in 2 years.
2: Yeah. 2 years. Tapos natin nila ako. Pagpunta ako dito sa Hong Kong, actually may video pa ako nung nasa aeroplano ako eh.
3: Mm.
2: Tapos pagdating ko sa may quarantine 1 week.
3: Yeah.
2: So one
3: at
2: week.
3: Least yung 1 week lang, hindi yung 21 days.
2: Oh, meron 20. Daw, meron. Yeah. So, yung nauna sa akin ganun. Mm. Sa akin 7 days. Pero yung 7 days parang it feels forever.
3: Yeah.
2: So pagpunta ako doon, titignan ko lang yung mga tao sa labas. Sabi ko, kakaiba na, nandito na ako sa Hong Kong. Sabi ko, parang ano dito eh, sabi ko, parang gubat na city. May mga building sa mga bundok. Sabi ko, kakaiba naman yun. Sabi ko, tapos, tutuwa ako. Tapos yung mga pagkain ko, pinipicturean ko. Kakaiba yung feeling.
3: Siyempre.
2: No? Sabi ko. Tapos, ayun na. After nun, nung 7 days, punta na kami dun sa workplace. Sa akala ko pwede pa ako maggala. Ganun. Alam mo, tourist eh, no?
3: Mm.
2: So, pagdating ko, sabi na nga ako, you're going, we will start working at, like, parang afternoon.
3: Mm.
2: Tapos, ayun, trabaho na kami.
3: Mm.
2: Pero, nag-observe lang naman ako nung una. Sobrang observe ko lang kasi wala pa akong idea sa culture dito eh.
3: Yeah.
2: Kasi, iba yung estudyante ko sa Pilipinas eh. Sa Pilipinas, estudyante doon. Sa atin, talagang, yung disiplina, yung parang old style na discipline pa, di ba? Pwede kang taasan mo yung boses mo, pwede mong express yung emotions mo, di ba? Dito, noon, tinitignan ko lang din yung mga insa. Sabi ko, iba. Kasi kahit na ang kulit na nung mga bata, ano lang din sila eh. Kalmado lang eh. So, sabi ko, gusto ko rin ng ganun. Pero no, nabigyan ako ng chance after ilang weeks para mag-handle. Nadala ko pa rin yung way ng teaching ko sa Pilipinas. So, ayun, may mga magulang na nagko-complain din sa teaching style ko na ayun nga yung parang medyo parang aggressive, medyo parang ano. So,
3: scary.
2: So natututo din naman ako. So, tinatry ko unti-unti mag siguro kagandahan na pag-uugali ko nung una ko dito. Hindi ko inisip na alam ko na yan eh.
3: Mm.
2: Kasi alam ko wala rin ako pupuntahan eh kung magbibida ako or whatsoever.
3: Mm.
2: Wala rin ako. So dapat ako makinig sa kanya, dapat ako magpa-submit sa kanila. So pag sinabi nila sa akin mali yung ganyan. So ina-adjust ko 'yon, binabago ko. Tapos ang ginagawa ko, binabago ko siya tapos ini-innovate ko siya yung more sa character ko.
3: Mm.
2: So parang nakita ko, halimbawa si itong instructor na to, no, nagtuturo siya. Tapos may ginagamit siya mga term, tatandaan ko yun. Tapos itatry ko siya. Tapos kung sa kanya medyo seryoso yung dating niya, eh ako kasi medyo funny ako pag nagtuturo. So parang okay. Kailangan ko na parang, siya ilagay doon sa character ko.
3: Yeah.
2: So yun yung ginawa ko maganda dito sa Hong Kong, yung parang kailangan ko mag-adjust pero not to the point na kailangan kong baguhin yung buo ko.
3: Yeah.
2: So parang kailangan ko lang kumuha ng mga effective to. Let me try. Sinasabi nila sa akin, wag ka masyadong maging emotional ha. Sabi nila lang ganoon kasi emotional talaga ako.
3: Ah, really?
2: Yeah.
3: Like so, angry?
2: No, matampuhin ganoon. Ah. Parang pag napagsasabihan ako, mas nauuna yung tampo ko.
3: Mm-hmm.
2: Yeah, pero may mga realization naman later on.
3: Mm-hmm.
2: So sabi niya, huwag ka masyado maging matampuhin. Ganito yung kailangan mong ayusin. Itong. So, ayun. With their right guidance naman sa akin, nakita ko na nag-progress din yung turo. Tapos, ang maganda no, tuwing Sunday, di ba? Off yan eh.
3: Mm-hmm.
2: Sabi ko, sige. Gala kami, punta kami sa Central, punta kami sa Causeway Bay. So, nakita ko yung mga kababayan natin. So, sabi ko dun sa mga kababayan, sabi ko, ay ganito pala sa abroad.
3: Hmm.
2: Parang, hindi pala lahat is yung parang equal din yung opportunity. So, one time may mga naging friends din ako, tapos nakialubilo din ako sa kanila. Tapos sabi ko, tinatanong ko din sila, sabi ko, every Sunday, ganito yung setup. Sabi, pag hindi available dito sa gaitong place, then Yeah, we have to find another place na na
3: free.
2: Na, oh yeah, free. Eh minsan daw unahan daw din daw sa pwesto,
3: yep.
2: 'Di ba, yung mga tent-tent, mm. 'Di ba? Sabi ko, eh paano 'yan pag maulan? Sabi ko, paano 'yan pag maulan? Tapos or may bagyo. Parang gumagawa na lang din sila ng mga paraan nila. Tapos, naano ako yung parang, sabi ko, puro ako reklamo sa buhay ko. Yung mga tao pa palang mas grabe yung pinagdadaanan
3: nila.
2: Uh-huh. Yeah. Hmm. Parang gusto ko rin na parang etong mga kababayan natin, may mga pupuntahan sila na, may pupuntahan sila na place. And hmm. yung place na yun, hindi lang nila tatambayan yun.
3: Hmm.
2: Pupunta may, sila doon, para mag-practice. Hmm. Pupunta sila doon para matuto ng taekwondo and magkaroon ng connection, magkaroon ng community. Di ba? Kasi hindi na, minsan yung iba naman sa atin, kailangan lang din nila ng kausap eh.
3: Yep.
2: Di ba? Ang ino-offer din niya syempre is yung tenets natin ng taekwondo. And for our OFW, like myself, importante yung meron kang companion. Meron kang mga tao na pagsasabihan mo ng problema mo. Kasi layo nila sa pamilya, yung homesick, di ba? Tapos, na-experience ko rin dito sa Hong Kong, nagkaroon ako ng anxiety. Ay ako pa na may napupuntahan ako. What more dun sa mga, di ba? Tinamaan ako. Hindi ako naniniwala sa anxiety, promise, noona.
3: Okay.
2: So, I don't believe in anxiety.
3: Depression.
2: O minsan nga, pag ginagamit ko lang yung word na stress.
3: Oo. Uh-uh.
2: Parang wala, hindi ko naman naiintindihan yung stress kasi parang lagi ka naman masaya eh. Pero pag yun nga yung malayo ka na sa pamilya mo, tapos yung mag-isa ka na lang.
3: Yeah.
2: Yung, iba kasi din yung sa phone eh, kahit kausap mo. Parang, kahit may yung wife ko, kausap ko rin sa phone. Iba pa rin yung may kasama ka, iba pa rin yung ano. Kaya yung sa tingin ko, yung taekwondo, kaya niyang ibigay ito sa community. So to help them not only to learn the taekwondo itself but also to have a big community, that community like caring, loving, you know, supporting each other. Tsaka nasa dugo na natin Pilipino yun eh, tulungan talaga eh.
3: Yeah.
2: Na yun na sa kultura na natin na parang minsan kahit di ka na nga humingi ng tulong, tulungan ka niyan. Yun yung pinaka gustong-gusto ko sa pagiging isang Pilipino and as OFW dito sa Hong Kong. Actually, hindi ko na-feel na malayo ako sa Pilipinas nung una kong punta dito. Kahit saan ako pumunta eh. Pilipino, maligaw ah.
3: Binondo ba to? Like, is this just Chinatown?
2: Kaya sabi ko, yung Hong Kong is para sa akin, ito yung pinakamalaking breakthrough ko talaga. Sobra. Kasi tingin ko hindi ako nakapunta dito sa Hong Kong. Hindi ko rin alam kung anong buhay ko sa Pilipinas.
3: Right.
2: Sa sobrang taas ng
3: competition
2: sa Pilipinas, kung gagawa ka ng, kung mag-e-effort ka ng 50%, babalikan ka nila ng 100%. Laging double. So sabi ko, dito sa Hong Kong, parang nabigyan yung mga nabigyan ako ng break eh. Parang ganun. And ako kahit sa mga kapatid ko, I always encourage them sa kanila na mag-abroad. Sabi ko, mahirap, hindi siya madali. Pero mabibigay naman niya yung kailangan ng pamilya mo. Pero titiisin mo yun eh. Ganun, sa iba, ganun din ginagawa ng mga kababayan natin. Lahat yun, yeah. Sobra yung pagtitiis nila. Minsan doon may isa ako nakakwentuhan eh. Sabi niya, sabi ko, natanong po ito sa Hong Kong. Sabi niya, 20 years na daw siya. Sabi ko, eh, kapos na po yung mga anak niyo. Wala, malalaki na. Pagbalik ko, malalaki. Tapos na yung pag-aaral.
3: Graduated na.
2: Sabi ko, eh, paano po yan? Di pa po ba kayo mag-retire or magpo-for good? Ay, hindi. Kasi ngayon, kailangan ko naman para sa akin. Kasi tapos ko na sila tulungan eh. Ako, wala pa akong pamilya eh. Tapos nakikita ko yung buhay nila. Sabi ko, grabe itong mga taon to. Natututo din ako sa kanila eh. Kaya ako, lagi ako sa tanong, paano po nyo po nagagawa to? Kasi usually na nakakausap ko dito na mga kababayan natin matatanda eh.
3: Yeah.
2: Eh, bibihira lang ako siguro nakakita ng mga mas bata sa akin. Mostly like 50s, 60s. Mm-hmm. And I always ask them, like, paano nyo po nagawa to? Kasi ako papunta pa lang ako dun eh.
3: Yeah.
2: Sabi ko, gusto ko din matutunan paano yung pagtitiis nyo, yung haba ng pagtitiis nyo. Sa tingin ko, sa dami kong napagtanungan, nagawa nila yun kasi sa pagmamahal nila, sa pamilya nila, parang lahat titiisin nila. Kahit na nahihirapan na sila. And tingin ko yung taekwondo para dun sa mga taong, dun sa mga kababayan natin na nag-work hard, tapos nagbigay ng sobrang effort para sa pamilya nila, and then they failed. Kailangan nila ng isang community.
3: Yeah,
2: kailangan nila isang community na susuporta sa kanila. Mm. Without the community na masusuporta sa kanila, hindi lang naman taekwondo. So there's so many communities out
3: sure.
2: there.
3: Yeah.
2: And there's so many community that they offer more better
3: other things.
2: Yeah, yeah, yeah. So tingin ko kailangan nila 'to. And siguro doon sa mga nakakapakinig sa atin ngayon, and then if they have like something in their mind, no? I-try nila na gumawa din sila ng community nila. Basta for the good of the community. Yeah. And help din natin tong mga kababayan din natin na hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan. Siguro yun yung sa akin. Yun yung ano.
3: Wow. I agree. And yes, I thank you. No, but I really agree with everything that you said din. It's one of the biggest reasons nga na why Patty and I, we love understanding yung mga stories din of Filipinos here in Hong Kong. Because it's so different. Like if you speak to an OFW, but then you speak to someone who grew up here. Tapos you speak to young parents, and then you speak to people na nag-abroad sila. Parang expats. Like nag-abroad sila. They studied in somewhere, and then they come to Hong Kong. It's really interesting to see. Pero it's sad nga na sometimes disconnected tayo lahat. Like, we don't really know who's there. Pero we know an idea na, okay, they're there, but how do I help them? So I'm really glad na there are spaces like this that allow them to release their stress, of course, through sport, through taekwondo, martial arts, but also to continue to build accountability with each other.
0: Yeah.
3: Because it's hard when you're alone in everything.
0: I agree. And at the end of it, I love also how you pointed out, like, it's also your love for the sport. You described it earlier. And then it's also love for family. It feels like you're at this new stage of, like, yes, you are growing that love for the sport, but you're expanding this love and sharing it with others in the community here in Hong Kong, especially with our OFWs. And we're really so excited, and we hope that we can support you in that. And hope a lot of OFWs also are able to find also something that they can get from taekwondo too.
3: Yeah. So how can they find you, Kuya Marco?
2: They can follow my Instagram or my personal WhatsApp. They can follow me in WhatsApp. And
3: we shouldn't get the number. Yung Instagram mo na lang.
2: Instagram.
3: Yeah, para just in case.
2: Sorry.
3: It's okay.
2: So
3: So they can follow you through your personal Instagram, which is...
2: Yeah, Kuya Marco.
3: Mm.
2: Yeah, yung black and white photo.
0: Marco, how do you spell?
2: M-A-R-K-C-O.
0: Okay.
2: Kuya, as in like big brother, Kuya.
3: Yeah, Kuya. Koko?
2: Kuya Marco. Yeah.
0: Nice.
3: Awesome. Well, thank you again, Kuya Marco, Master Marco, for being here and sharing your story. There's so much to learn from the life of an OFW and someone who took a risk to come to Hong Kong. Like Patty and I, we grew up here. So to be honest, it's parang same yung feeling namin, like, oh, we have our complaints, pero our other kababayan, they're like, they don't have their families, they don't have, like, they're quite alone at times. So thank you so much for starting your community and sharing your story again. So coming up, we have Sigurado, Luna, and Oo by Up Dharma Down.